0: na kura ne tene ne nsa se sofo neti ho oba ya pepepe o si ehifa ne yeto ehifa na sofo no to na no nti ho yel no na akwo pese obetu bi jese o ta no o kofi aye edwom nam ana flight o uta na di ko nuam
1: ya ke de bi ba
0: ana me sia hade ya urade asem ne ye che ne wa ose ne me ba because we said we si ba na wa ma se obetna si ne mo obeta ko
1: yes ko ye na de
0: na heaven no bible ne ka o se mumpren sha kwa tiatia ni
1: mo pune so na kwa etre ne de e ko se yim
0: ko se yim
1: wona ko mun ye pii
0: ka kria bi na be ko heaven no ko so mo mo di yakopan sam ye adwuma ne ye kakria bi na yesu kristo nipa 72 ne di na chi obi akopɛ pan no a ene ye fa se chi na ma ye shira so Ti Yesu hwɛ no ho sɛ honam mu fo nko a
1: 5000
0: edu ɔmo di na chi nyina ye nkɔfo a wɔ mo hwɛ aduane ne
1: bibia dia wu
0: ɛho no gyina no status sɛ wɔ Kenya kwa sɛ
1: kyekyia to
0: o status wo preach no hwɛ na chi sɛ na aka 12 ano fo sɛ pa no ne nkyɛ nampo na ka 12 12 no so wampa wo mo chew
1: dabi
0: ana obusa wo mo sɛ mo so mo pɛsɛ mo kɔ ana wampa obi a chew
1: akrokro bi anim
0: ɔse na Simon Peter bua sɛ
1: ewurade wanchɛ ne bɛkrɔ
0: wanchɛ ne nkɔ
1: wo na wo dan kwansɛm
0: wo na wo de
1: dan kwansɛm
0: wo pɛ dan kwansɛm ɛyɛ sɛm kɛse ma de tomo pɛsɛm no ɛyɛ kiti na me kura me huyanke me fa ha na me ka chese me yi anonti wo ye ne bia ba
1: 1.5
0: ko sre paracetamol to wa bi wo fie yi
1: vortic to ano
0: na ke ko juso gun e bi tu ya no na me ka chere se 500 o fa nko si wo me mana kwan chere o fa si wa 4 days obi esu a onum ni nyina ni pa na ba no sa na se som de ye wo mo sa computer my catch na spirit as so fo ni pa na ba ne de ye ka she fa right way na so fo come be ye tv ne kura ye nya sika ne de atua computer my catch ba o wa crowd to me send me sika nyina o de bi ma vip no de bi ma ford no de bi to my account me dam for pa o catch him straight as so fo nipa na aba no wo ka se wo de urade ahyɛ mo ma kɔmbɛde wo ɔse yɛ yɛ nim sɛ ano nte wɔ yɛ no hwee bim ebi koraa yɛ dinol flight
1: nyɛ bubuo
0: ɔtɔn a flight no a na ɛyɛ yi a afei the same flight no a na ɔde ayi bi no a ɔmode yɛ kɔlɛsi na wɔn de yɛ ice cream no dakoro na wɔde red one no de egu baako mu wɔbɛkɔ na wɔ kyin mu na yɛ red na wɔde egugu tuo no ɔse ofiri israel jordan
1: yes
0: ebi a yɛbɔ yesu asu no ɛhɔ na okɔ nya saa ano nti wɔyɛ ɔtɔn red one no ara na amanfoɔ gyidi yɛ firi mu a na wɔsan so ama no green nhyiranka awurade
1: wobɛkɔne asa ho line
0: enti saa na ɛkɔ nnipa no aba wiase no saa na ɛwɔ sɛ wo mode yɛ wo na nhyiranka wo sɛ wodeɛ ɛna anumere wopɛ nkwagye asɛm na wɔ ha
1: amen
0: asɛm a yɛbɛsua no yɛ asɛm a yɛto ne din sɛ deɛ onipa gu no

0: ɛno ano ɛde ɛn saa topic wei nti ɛna mesuro me ho saa asɛm wei nti mesuro me ho kwanbɔne a nkurɔfoɔ fa so a yɛde bu nkurɔfoɔ no saa topic wei nti na mesuro me ho ebinezanom nyinaa bɛto ebinezanom deɛ nsɛ nkwadaa saa topic wei nti ɛna mesuro me ho wɔ saa nooma nooma no disikani berɛkyi kɔyɛ saa deɛ bible sɛm kontroma wehye asomdwoe wɔ mu no ɛyɛ sane sɛ deɛ onipa gu biaa no ɛnoa na wɔɛdeɛ ɔtwa nhyɛka wurade ɛti woyɛ biribia a na woyɛ no na kwan so na kwan so na kwan so na woayɛ careful na wohwɛ biribia a woyɛ no na wohwɛ because ɛno no daakye ɛno na wowɔ anim a wokɔtwa aba ɛwɔ so ɛti ɛnɛ a nyankopɔn yɛ wadom a wote nkɔmi hwɛ yie na aba a wogu ne nnɛ no ankoa ntia wo daakye nhyɛka wurade ɛsiane sɛ onyankopɔn aka no wɔn asɛm wɔ Job Job chapter 34 verse 10 to 12
1: ɛnti mu a mu wotire
0: nhyɛka wurade
1: amen
0: hyɛ wokɔ Galatians 6:8 no a
1: asekyerɛ mu aba
0: aha
1: wɔ sɛ deɛ ɔgu ma honam no
0: deɛ ɔgu ma honam no
1: ɛfi honam bɛtwa da nkwa
0: ɔnam honam mu sɛ wogu no wɔ honam mu a wonam honam mu ɛbɛdeɛ
1: ɛbɛtwa porɔeɛ
0: ɛbɛtwa porɔeɛ
1: deɛ ɔgu ma honhom no
0: na sɛ wogu ma honhom no so
1: ɛfi honhom bɛtwa da nkwa
0: wonam honhom no mu ɛna awurade asɛm no so ɔne honam ɔde honhom nhyɛka awurade honhom no aduane a wadi ɛne wɔ nyankopɔn asɛm ɛti deɛ nyankopɔn asɛm no ɛnam nyankopɔn asɛm so bɛnya daa nkwa ɛna deɛ ɔnam honam mu ano nte wɔyɛ no fa weibla fa nyadoa bla fa kwan susa bla fa weibla fa weibla no ɔno nso nam saa honam nnoɔma no mu no ɔno nso bɛtwa no wɔ honam mu because Job chapter 34 verse 10 to 12 na kasɛ
1: nti mu a mu wotire
0: nti wo a wowɔ tire
1: no wontie me
0: sɛ wo aha wɔde bi awurade ayi su wo a wowɔ tire
1: nipa
0: bɛn na ti wiase a ɔne tire hyɛka awurade
1: amen
0: ɛso wɔ se wo a wowɔ tire
1: montie me
0: kyerɛ sɛ ɛtire bi wɔ hɔ a ɛsi so kwa nhyɛka awurade ɛti ne wɔyi so saa word no ɛnsi so kwa a anka yɛ mfa flight a half ne nyinaa half tententen wodeɛ yɛmfa no akɔtoa kora nuru tirisiris hyɛka wurade
1: amen
0: ɛso ɛsiane sɛ wone tire nti yɛde tɔɔto no ama 500,000 a wode no amo ne anwa kora a ɛnyɛ yie tienie paa
1: ɛti
0: wɔ se wo a wowɔ tire no
1: wontie me
0: tie
1: ɛmpɛlɛ onyankopɔn sɛ
0: ɛmpɛlɛ awurade sɛ
1: wobɛdi asɛmmɔne
0: wobɛdi asɛmmɔne
1: ɛmpɛlɛ ɔtumfoɔ sɛ
0: ɛmpɛlɛ ɔtumfoɔ sɛ
1: wobɛdi amumuyɛsɛm
0: ɔbɛyɛ amumuyɛsɛm
1: ne mmom onipa no yɛ so ka
0: ne mmom onipa wankasa wo wiase a wote no wo ne yɛ so ka
1: ɛna ɔtua no
0: bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade wo ne yɛ so ka
1: ɛna ɔtua no
0: deɛ woa wonam asase wei so a woyɛ no ɛso akatua ɛna ɔde bla wo daakye
1: sɛdeɛ obi kwan ɛteɛ no
0: ɔse sɛdeɛ wankasa wakwan ɛteɛ no
1: saa na ɔma no to no
0: saa na ɔno nyankopɔn ma no to sɛdeɛ waa wakwan si teɛ no
1: ampɛni ampa
0: saa topic wei no ɛma mehyɛ me ho yie sɛ bi wiase a mewɔ no memfa kwanbɔ ne so ɛnya me ho da nhyɛka awurade
1: amen
0: ɔse sɛdeɛ wakwan teɛ no
1: saa na ɔma no to no ampɛni ampa
0: menim papa bi a western region ɔwale 3 ne ma 21 wɔdane nnome nsɛm gu nkwalaa no so saa ɛna wowobɛbrɛ wowobɛyɛ sei wowobɛyɛ sei wowobɛyɛ sei wobɛyɛ sei na nkwalaa ne nyinaa yɛ case ɛnɛ wanya 83 years tieni o wabubu dadam ne ma 21 nso obi anya yie ɛne wanya bi mpo adi na wanya bi de ama papa no nhyɛnka awurade
1: amen
0: wɔse wɔ nipa wo ne yɛ so ka
1: ɛne otua no
0: ɛne ɔno nyankopɔn ankasa atua wo
1: ampɛniampa
0: ampɛniampa
1: onyankopɔn ni asɛmmɔne otumfoɔ nkyeatɛmu
0: ɛne otumfoɔ nso ɔnkyeatɛmu o nhyɛnka awurade sɛ wobɛyɛ papa na wɔde bɔne atua wo ka ana wobɛyɛ bɔne na ɔde papa atua wo ka daabi wɔaka ne wɔ no asɛm na ɔno nso wɔmfɔ so nnipa wɔnhyɛ wɔn haw nti Deuteronomy 30:15 wɔ se Deuteronomy 30:15
1: mede nkwa ne papa ne bɔne
0: ɛne papa
1: ɛne owuo
0: ɛne owuo
1: masi w'anim
0: ɛde asi w'anim tie wɔde nkwa ne papa ne owuo ɔde asi w'anim ɔnhyɛ wo owie wakyerɛ wo deɛ ɛyɛ ɔse medeɛ mehyɛ wo sɛ yi papa na woanya nkwa nhyɛka awurade ɛti wakyerɛ wo ɛna ɔde nnoɔma bi atoto wɔ ama wo ɛti wopa wote wiase a yɛ papa wopa yɛ bɔne ɔno awurade deɛ ɔte soro wɔhwɛ wo ɛna wɔdi ka so ate wo ne wokɔ dwabu woma noma wate wo ne sɛ hwɛ soro ne fam sɛdeɛ mu woafa na ɛkorɔn sɛ woyɛ bɔne bi a ɛka me nyankopɔn anaa wankasa wo nua nnipa wo ne ne te na wobɔ ne pira no anaasɛ woyɛ obi papa a wo nua wo ne ne te wiase wei mu ɛna wo papa a woayɛ no yɛka no nti ɔso wɔbɛsusu wɔ nnipa nsa no w'adwuma wo ne yɛ so aba ɛti wɔ se ampaneampa
1: otumfoɔ nkyeatɛmu
0: otumfoɔ nkyeatɛmu o
1: ɔnni amumuyɛsɛm
0: nkyɛka awurade
1: amen
0: wɔ nkyeatɛmu o ne woakyerɛ wiase ayɛ papa na ɔde bɔne atua wo ka woakyerɛ wiase bɔne na ɔde papa atua wo ka daabi yɛka wɔ timɔderefoɔ a wɔani awurade mema wadesua bi Deuteronomy chapter 28:1 tobu aseda koro kan ne nyinaa na hu sɛ onyankopɔn de ti mu ɔdene paa hyɛnka awurade
1: amen
0: sɛ onipa tena bɔne mu bebree a awurade wagyiga wɔ se me mɛtumi ama woawale yere na obi ne wo yere ayɛde ade
1: ada bible bɛturo ɛnso woni mu aba
0: ɔtum ka sɛ obɛtumi ama woayɛ adwuma na ɛsu adwuma no koraa no womfa bi ntɔ aduane ni because obi de ne wɔfa ase ne ba ne yere obi de nnipa akɔgye sikaduro nanso sika no baeɛ no ɔntumi nni bi dɔkta sɛ ma no nwe akokɔ ɔnwe kurokokoko wɔni dabodabo ɔnwe apɔnkyenam ɔnkyi kosua last minute koraa no wɔni nkyen na awieyɛ koraa asikyire na wote wiase na woni nkyen ni asikyire awe akokɔ nam nwe dwan nam nwe apɔnkyenam na wote wiase no mu woyɛ deɛ wosɛe nnoɔma kwa nhyɛka awurade
1: amen
0: n'aduane ne ka fa cas ne pake fie no anim ɛbi wɔ kwan so aborosan na ɛtoa sofo yi wɔte animu security wɔne bi nanso wokɔto sɛ security ni wɔahono ti na paano da ho a sikani yi twamu a ɛsɛ wɔnhwɛ ne wɔhwɛ wɔde bi kana no nnɛ ɛnɛ wobɛfiri wiase kwampa a wɔamfa so anya ne ho nti bible no aka no wɔ Deuteronomy 28 sɛ wɔno ankasa ɔbɛbrɛ na wɔntumi nni bi na ne yere mpo no ɔno nyankopɔn bɛma wɔ bi
1: ɛnnada
0: wopɛ wɔ timɔdenefoɔ a wɔne awurade na kwan ɛhu ɔyɛ dangerous mamenkaɛ mamemie Job 5:18 na hwɛ nnoɔma bi a awurade yɛ
1: ɔno na
0: Job 5:18
1: na ɔno na awurade na ɔpira
0: ɔno awurade no ɛna wɔpira
1: ɛna ɔkyekyere soɔ
0: ɛna ɔsan yɛ deɛ wɔno awurade no wɔpira ɛti wɔgyika a wɔtumi sesɛ nnipa gu 207 mu yɛfa 207 nyɛ example ɔna ne ho yɛ ahomte nkra kwan so ɔnoa berekum kwan so ɔnoa bɛkyɛm ɛna no nso plane so nkɔhwe ase a 207 se ma san de me ho akwaje e se aka po so de ship enti awurade aka se
1: onu
0: obetua onipa biala ka se de na djuma re otu obesusu onipa biala nsa de djuma no dia ma no enti na wo problems na chapter 12 verse 14 na
1: Wase onipa nu muaba.
0: Osei.
1: Onipa nu muaba.
0: Onipa na nu muaba.
1: No de bedi papa me.
0: E no de bedi papa me.
1: Onipa sa no ade no.
0: Na onipa won sa no ade no.
1: Obedane ama no.
0: Obedane no de ama. Did you do safam na no? Eno an e be fifia mu akotwa. Ji se de ku ani de aburo bankani ba yira hye ho. Ti se school bi na wo kwa. Abrantie, hwe so hwe na school na wo kwa na. Ɛno ni edua wo de hye wa da ti e be fifia mu akotwa ehye ka urade
1: imi
0: ntu ya wa dwesa wo ma me bi na wo ye na bro wo papa bi na wo ye na bro wo ko school na wo dwane kofie wo nhia de wo ngiro ho na wo nya na wa dwesa wo ma me no papa school fees no mutua no ana wo kwa ma wo mu a da ti wan ka se beba wo nkuro bom ehye ka urade
1: imi
0: eti wo sha bibi a wo ye ne na no ebeba udaachi asetremu ablabom eti cheye na dua wo de asi wo ne no ankwankwa ye dua ebe sha wo daachi because wa saka no problems bibusam eti redu ba ko problems chapter 11 verse 27 wa saka asembu
1: wo yo pepa pa chiri kwan no
0: eti di ope papa chiri kwan
1: no ohwe ani so
0: ohwehwe ani so
1: na do di boni achire no
0: na di odi boni achi no
1: eba ni so
0: boni na ene beba ni so papa bi okro bi wo wase kropon sa do ye friend mosia so ye friend mo ejabom na ni dine no honam se ni timu odene na ubokwa ni fie kwadu ablobe wei wei wei ni timu odini ti obi amfa ne hwe ni mako tume bre mako odiodua ne ofie ho no teto wonye ye e na obre so no kwantumi ni obi aso ntumi ntibi otume bre sa na apro agufom na fifi ni wasan don te se nwira da kro nkwala ni nimse papa ne won kwala mi nu mi ensa nti won ma fa koko boto na ba kwa furu kube no eti no ma atere koko boto mcho chi kube na na beto boto num ene ba ko feli wosoro e ba na bo kube no ni feli an to boto num ene fanche na chim sana papa ne da ho osole ya no yi ni tio doboro ba oba ya no de bejira kube na se no de hwe so akra ne ti soro ono ehu wonu mse papa ne to no jan ho mikodwo na me ba wo sifam cream otena sese eno anu no ene wa ti hwiri ene wa nya 22 years Roman father bi kura ne de hwiri man wo pa ne to asasa na Roman father bi ba che ne hwiri ene wa ti hwiri
1: mikodwo na me ba no
0: papa no bubu da 15 years akra ne titoy papa ne bubu agudam sa owu ya kra nya abso miensa papa ne so bubu gudam fie dunum mena chi nyina ye kuro wo mo mena duane o mo bue pun sei no mo de duane nato ho eti eda owu ye no obi anhu 45 days no ana mantem ho bon ana o mo ko hu sei papa na wu dane om ko na chi nyina pro loto a any crazy nya wo mu yushu ya ansana wo mu tuma ko sie papa no loto pa ye shegu ba ka tim ni nsuom mantem ho ni nyina akra ni bubu ya no papa ni su ba wu no obubu gu ho Nshake urade. Eti bibia wo ye no ye ne ye. na hwɛ wo sɛ wiase a wote no wonhyehye wɔ biara na obi so abɛsyehye wo wonkɔ obiara ku no ho na obi aba wo deɛ ho nhyɛka awurade wonkɔ obiara yere ho because deɛ wogu biara no nanome ne madafo sɔfo baako ɔso ɔte hɔ sɛ woho sɛ papa bi sɔfo wodeɛ mani gane sɔfo makɔkye obi ne meyere wɔ me dan mu ɛhɔ ana sɔfo sɛ nya akoma tena se wode nya akoma awurade ma wɔbotere wohui ɔsɛ asɔfo mese na meyɛ abɔfra ɛna sɔfo no sɛ na mpɛkyɛ o weideɛ menim se wani abere so mbusi wasɛm kakra wobɛ awia so woafa wobɛyere da akwan sɛ ɔsɔfo ɛ sɛ ete sex no mu akyɛ sɔfo akyɛ na sɔfo no so ɔbusaa ne sɛ na wo ne ne daa sɛ no so mene da bɛa m sɛ sɛ 3 o sɛ 4 na asɔfo no kasɛ sɛ ne aka wo last 3 ka wo last 3 cause deɛ woyɛ no asase yi so nyinaa ɛti ɛnɛ obi hwɛ ne ba skuul a aberanteɛ wakye na sɛ wo dan mu hɔ akora ma me tɛm a wohyia no abɔntena wobɛtu no fo so nkɔsua deɛ no a wode no kɔhyɛ dan mu hɔ wone problem dakye wo ma wobɛhu sɛ yes sɛne wiase wo nnua kwadu na wonkɔtu ma nkani tikyɛni a woma nkɔfoɔ ma nkɔ skuul dakyeɛ da w'anim obi kuro na wobata ho a wone problem ɛda wobɛnya bi no wode haw koraa wodeɛ ne deɛ sister no awuo na wodeɛ wode w'ani bɛhu sɛ wo kunu wotwi afa so kɔɛ bɔne nyɛ nti wɔ wiase a yɛ carefo hyɛka awurade because proverbs chapter 24 no verse 12 no se
1: sɛ wo se
0: ɔse sɛ wo se
1: yɛnim wei
0: aha
1: deɛ ɔkɛle akoma no nhunu mu
0: ɔse deɛ ɔkora akoma no ɔnhunu mu anaa
1: na ɔbɛtua onipa ka
0: nti nyankopɔn se ɔbɛtua wɔ nipa ka
1: sɛdeɛ neno yɛ ɛtie
0: sɛdeɛ ɔno a ne ne yɛyɛ de ade
1: ɛtie
0: wobɛtua wɔ nipa ka sɛdeɛ wɔ nipa waa wo ne yɛ ɛtie the christianity chapter 10 verse 8
1: deɛ ɔtu amena no
0: christianity 10:8
1: deɛ ɔtu
0: amena no
1: ɛmu na ɔbɛhyeɛ
0: ɔbɛhyeɛ mekae menkɔla abrɛ mu ne yɛdi bɔne bi ne yɛwɔ mfie bi ne yɛfrɛ no apɔnkye abɔgye sɛ kaneɛ no na ne ɔmode yɛ park na afu kwan fu na bi wɔ so a yɛpɔ skuul awie a pɛsɛ no wokɔ awie a na wabɛhome ne wasan akɔ bi mu na yɛakɔ sɔ ha ne ha afu kwan no ne yɛabɔ pɔ yɛbobɔ wɔ bɔpɔ na nkɔfoɔ tete hwe ne yɛhyehyɛ akyɛmpɔne ne topae no ase ne yɛsere yɛkuro mu hene bɛhyɛ fa ɛna me maame se yɛnkɔnkɔfa aduane mmra anyɛ saa wɔ mo state afahyɛ no a obiara ntom nsi afu kwan so kyeme mekuta tae na medi n'akyi na medi anim na mehu sɛ kwan no afu a nsensan no bi wɔ hɔ a mɛtumi asisi pɔ no na adwembɔne nti mesan bɛdi akyiri nti medorɔ meso nsensan wei na madwɛne meso wei na madwɛne mesii pɔ bɛyɛ tere
1: That's right.
0: Me ye nyina so na me hwɛ mmame sɛ mmame hwɛ na kyia no magyae. Eti mmame ko twetwa no bɔde atutu ne banka de bibia gu so wie ya. Me fa ɔma me jasi ni. Ɛna no wɔ mo de hyɛ bɔ kyia no fɛs. Na me mi di akyire na me toto tai. Eti saa da no a me ne me mmame ba no. Me sipɔ no wie ya no. Obia me fa kwan no so. Me maame duru hɔ na first one bibiri a wɔne ne bɔɔdeɛ ne ne bankye ne ne mako ne ne kontomila watete nyina ɛnwa bi ɔfa no wɔ kwan mu ne ne nam no hɔa
1: wayi wo maame ahye wɔ
0: me maame ne walɔko wɔ fam hɔ yi aduane ne so ɛsɛ sɛ ɛkɔ fie anko adia chi a obi ansu efu kwan so ti ma papa oluma bi o woduru wa onsu firi na kura oduru ya no se na ebo akwa mi ya yin enu ma ji so ofo so de aduane ne soa na oduru kreti a wa fro sister ya ma na beji ye lodu bodi a ma elu ye lodu ani ye jaba kwa ho enani nei mimu mimu Sanu ama na me so aye no me si me mu enane nei first no kwade any 1 week am mu ntutu me eno no jisan kwale che me sa bi ye no e ho adura to draw store ni ye di body any time na me kon ko shem e ho na bo se di chewla de e taye ye me suwe mu no be careful mami bag na do say pe what the problem kwala ni bia and now boss and now mami suma wa wo en kwala ubo and she dia na ye no wadwane en kwala ni madisna de say wo benya nkwatenten na wo so wanyina duru say wo mami no watena wi ase na wo man so abeto wo man so ena she dia na ye no wadwane en kwala ni madisna de say wo benya nkwatenten na wo so wanyina duru say wo mami no watena wi ase na wo man so abeto wo man so ayete say wo finish bibia wo ye no ayedua bi na wo dua papa obo ni e ta de wo di so e bi a anhwa wo da ya moska sa fako school wa wo nuru school na da ko she game machine na wo to wo ma sa ti je because kwene no an e ti abebia la wo gu no Isaiah 40 verse I can say
1: she already na tumba anta di na nim na nim
0: she
1: she na ketu ketia ka
0: no
1: ho
0: sai yakobon no na ketu ya ka
1: no
0: ho
1: na na di na nim
0: na ketu ya ka no ena na na mu she
1: di na nim
0: ya ya no obe sha na mu bo sem ka she ma bible ne pa obe sha na mu because Isaiah 62 verse 11
1: she wadi wadi amwate ku do ta se wie no ha so zan ba wa nkwa
0: nkwa je
1: she na di nanim di nanim
0: and na 74 chapter 7
1: is that chapter 7
0: verse 4
1: 74
0: aha
1: was mani eni wo hwa dona
0: aha
1: na me hu mobo
0: ohu mobo
1: na wa kwa na mema na
0: fo o yakobo she na ni ni hwa dona ohu mobo
1: wa kwan
0: na wa kase wa kwan
1: na mema na ba wo so
0: na mema na ba wo so wa kwan wa kwan akwaya wa wo nam so enu a na onu awurade zbe ma na baus akwaya wo nam so no chuo bible na ka to wa se akwaya

0: sister no o twa ba
1: da bi o
0: o ka se e ba ye papers ne dia corporate pressure complete do do aye pe
1: me pe me na to
0: na so ma ba hallelujah
1: amen
0: woni ba bi abawa ade na ko fa bi mra no
1: me pe me na to na so
0: ade ma ye di pa na ma
1: da bi
0: e ti se sister na nwo bla me nwo a na no ntra se gu a wade no
1: da bi o
0: ye ba to aso to aso
1: se do no no na ko pe na wo ka ye bi
0: aha
1: na adent adena baako na ohwe nyankopɔ ho asefo betumi
0: ayɛ sa
1: etim nhwɛ mu mu hwɛ mu ho yie mu ho ho
0: hallelujah
1: na ntwa omna ntibla mo yire nkotompo
0: nkotompo ɔse honhom mu nimpa no ɛna awo wiasefo ɛna appetitionist for wadie no ɛda so wo ho
1: oh
0: where the need because the first one man bo no kumam your body din kwasi asem kakra bi akoma na check e urade din ɔse urade one ntɔ ko yi 13 verse 4
1: Hebrews 13.
0: Hebrew.
1: Muni awadie
0: ni. Bible say awadie ni ni.
1: Mu
0: awadie pa ho dia de. Efi.
1: Se nyama mo.
0: Efi say adwama fo dia.
1: Ye fo dia. Onyakopo bubu ona
0: te. Ye waja me yere. Onyakopo.
1: Yes.
0: Ye awadie pa ye. Awadie. Efi. Afrana abade.
1: Ah.
0: Didi.
1: Amen.
0: Wo se.
1: Muni awadie ni.
0: Muni awadie ni.
1: Na mu ngu awadie pa ho fin.
0: Na mu ni mu ngu ya dia.
1: Mu ngu awadie pa ho.
0: Sofo a. O church mama. Abade. Oni ni kunu. Na kunu no enko so ne bi o ka kire ne sa wo ne sa ba ko tu senti dua wo ntwa na enko ko ja ne kunu no so fo wo tie me tie ne ye pa bible sa wade ye ni ni
1: me enko wade pa ho fi
0: ma ye nwa wade pa ho fi
1: nyama de
0: na
1: fo nyama be bo
0: ma te ma bi wade ma wale wa tra bu chi ku kwa ja ne kana ha bu ra jaman
1: sa
0: be ma so ja ne yire wo gana ha kwa tra bu chi bu ra jaman enkra tanti odu obi awa bi owo kunu wa eyi na ade wi ade en fa din da abro se awa me se jamanfo de
1: ene
0: awa se ye po bebu o maten etu ya no ku bura jaman en kra tan ti odu obi awa bi owo kunu wa eyi na ade wi ade en fa din da abro se awa me se jamanfo de
1: ene
0: awa se ye po bebu o maten etu ya no ku obi ne wa en sum obi awa de agu
1: eh
0: wo problem papa papa what problem papa now let's accept verse 12 you could pardon them last made kind ban what you shame am last made kind o yakopon de ba when shadow chapter 20 verse 12 no on power the go nti am say
1: the world journey
0: shadow chapter 20 no verse 14
1: what say in say awade
0: enye de ade
1: in say awade
0: o yakopon wade ne mran shame de ban what ade ade yen ba ye nwa wa ho fi am ye ma awade enye chenchere na how bebere kwasiaka wa ho onyakopon bo no no bo no wanye so wo de ma koda
1: consider
0: bible say
1: che so
0: hali
1: yele so
0: aso wo no adre dodo
1: sa
0: system ni wa dan
1: eh eh
0: wo ba no ye diamond hallelujah
1: amen
0: 30 million wa dan 20 million na ma no na yo oba bi tumi ka kire ni kru say eh
1: me bo den
0: angelina kra me ho ofese ne no
1: sa
0: wo no kra ye kwa ye no ho ade ne ye gen 65 million na meme ni angelina me kura de 8000 kura de mabusha fo ajuye kura wo ba kwa hia ke emi ma me pa
1: amen
0: na okuru ba kokotu 8 million na gu na fe wo ba tra wade na hia na wo sha sia so wo ye adwuma tete kan wa ena ba jiji wo ba die
1: sa
0: ena ma wade ni gu no asofa me yesa sika ni nyina ma enkrofo de abenu koku ne moto asolo ko e different rush no mo mu ye dede wo wade asen so safo no omo nshambre punu mo
1: dabi
0: hwehwehwe do final kisino wow
1: 5-1 cd no nashim
0: na ye bu eketem ne ko hallelujah
1: amen
0: etu onyakopo de ne mra shamba no wo twa shamba

0: the drop. Me free nipa no mu a. Me go nani mo no. Fa ma me papo. Din sira o pa na sia o din na.
1: Yes.
0: So fu e ba ge come no kwan na. Na bi try buy no. Na koso na se na obo koso ro pa. Asa me nyini tra bi e ba bi e yan fu ta ho. Nti ba bi a che obo ko na abra no so ne ne say. Tu.
1: Sia.
0: E ti so bi sia e fa sia.
1: E ko tempo ni trouble.
0: Man ko tempo ni trouble.
1: E bi no shade ne no
0: sin wo. E no da no. No basta. Ebi ebu
1: yes
0: kwa tempa nyita
1: amen
0: kwa me guase to aso ai
1: ebi o sha de nanim nyam
0: te ebi ebi sha de nanim nyam yesene wo
1: de o sha wono ba
0: na de o sha de o sene wono ba
1: ka
0: kire wo sha me nua ba bia
1: ne na wo de
0: ah afi na wo de ni wo
1: fa
0: ho na ba yesi go ni no hello hello hello hold on o frisu se chi chi de o sha se na ti go na de let am humble
1: ya
0: emi
1: next
0: time wo
1: yo
0: ya anti o sho form sha the next time
1: humble yourself
0: oko party ashi be bi abako akotra na yem fro hold on please say chi we o she say next to go na be let am humble
1: ya
0: emi next time wo
1: yo
0: ya anti o sho form sha the next time
1: humble yourself
0: oko party ashi be bi abako akotra na yem fro mulam panfuo m sin say ya fro
1: na say na jawa
0: jawa go tra ko pepe bi kura ta
1: na o she
0: na de o tro ne ba ya ka chira o she dan fo
1: so no ha
0: pepe bi tra fo tra
1: eno no nya
0: hallelujah
1: wona no she
0: and that yes vipa na de o we fi ko tra
1: na bi da
0: na so ko tra ho a so de beto ade na unya kwa ko ni wura
1: bi na obiela obe ma ne ho so
0: na bible so biela obe ma ne ho so no
1: ewurade
0: be bre na se
1: na obe ne ho ase
0: no obe ne ho ase no
1: ma
0: wo sem kese so yakopo ni nya na brant be ne ho ase e fi 21
1: yes
0: chapter 2 verse 21
1: abi so fo
0: amu ma no
1: eti aye mie
0: ni no no edi no
1: aye
0: wo sai
1: tem bi tenya ma sem bi
0: aha
1: ni muna
0: ti ni muna
1: se ni nyina
0: de wo se ni nyina
1: akwa mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 21
0: aha o se
1: mo bra mo ase ma mo ho
0: ba mo bra mo ho ase ma mo ho
1: Kristo suro mu
0: Kristo suro mu
1: ayire no
0: ayire no
1: mo bra mo ase ma
0: mo bra mo ho mo kuro no
1: se mo urade
0: ho ni aho bra Kristo beti me ba
1: sa
0: sa twaso e
1: o se mo bra mo ase mo kuro no
0: na se ma mo kuro no se mo ye ma urade no
1: se kuro ye ayire ti
0: hallelujah
1: amen
0: chege che som neka afa aho bra se ho o ko flip 2 na verse 5 to 11
1: Yes, 2
0: verse 5 to 11
1: Christ aho bra
0: afa se Christ aho bra se
1: ele
0: Yesu de do aso fo e dwae do so wonye mu flip 5
1: to 11
0: aho bra se na o lord
1: mama agi
0: na bo se yama agi na wo Christ Yesu mu ni mu
1: ona na o yakopo
0: na Yesu o yakaso bo o yakopo me no o tu fo tu nipa ba wo nchan a onye ize oba o tu fo di mu a enye ize
1: sa
0: e ti yakaso Yesu wo Christ mu yakopo mu a nya ize
1: sa
0: na so to aso e
1: ona o yakopo ti be mu die
0: o ti se yakopo die
1: na so mu ni fasidi
0: ase na so ye o nye no ho se
1: oni
0: yakopo
1: e mo to
0: no ho mpan
1: akwati
0: bia to no ho
1: so
0: o Yesu bren go dani no ni pasa so
1: fa na dia fa ye no
0: se de Yesu ba be ho ase
1: ni ni pa
0: o Lord Jesus Yesu ni edi na chi no bren
1: ti e
0: ti e
1: si owo
0: o
1: nya ho wo anu akopo so
0: Yesu bren ti no yakopo
1: na so ka
0: se o bo se o je ba bren Yesu ni na urade weni ma blo ho
1: a eru ta ma
0: so ke ti so ma ne so ke
1: do ni dia bu dia
0: lo dia so ba blo ho asia aka urade be se wani nyam abusuo no mpa urade be se wani nyam aburo ni nyam so twa so e
1: adu ni dia bu di nyina
0: ma ni dina abu di nyina
1: se
0: yo
1: so fo
0: he fo
1: sa si
0: fo bla je for yesu di mu fo
1: sa si
0: fo fo
1: enku
0: bla si en
1: yes
0: take this o si yesu di mu na suru ho wo suru ho yakopo bi o wo suru ho no
1: sa si so
0: sa si
1: yes
0: di di o ba ho awo brasil wo so suru ho ase ti suo brasil su din mu
1: bongo kotoje
0: na wo mu nyina mu nkotoi
1: na ta chema nyina mpa mu nka
0: na ta chema mu nka se
1: yesu kristo
0: oh
1: no ni awura
0: oh lord jesus
1: ama ge nyankopo ni mu nyam
0: ah nyia confirm pa

0: tum tetia yan kan ho ti waso wa ha Romans 7:2 no waso na se de ne kru mra yade so kru no wu amwale se kru nwale tum wi di yade yade na so fa de kru atia aya ware sha ye fo na babu so ware sha ye fo so beja won chefa e uta die num ti waso
1: wase aha e monti
0: anya
1: no
0: beja na yira
1: ware fo fa
0: no wade hallelujah me yero nko anya me de beja no wase ya wade
1: ni papa
0: wase yiru mu me hallelujah beja no wase ya wade mikronum wi waja no ase awade etu na okowade oso oto obu ase bo mpa ye na ma wani da ho na opre na okofa de ye mfa na duru ba bi na se wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na se odunam sa kwan ne su jaina bible se waya wale se yefo na obi ala obe wale de tuaso tuaso tuaso
1: efsefo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
1: sa na onipa na yiri ntam tia dia
0: na suafo se e urade sesa na onipa ne na yiri ntam te dia
1: na nya anya se owale
0: ya na awurade anya na chese nsese ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: anya nipa nya na betimi agi we
0: nipa nyina na betimi agi
1: ji wona wodi ama won
0: ande won mo omdi ama won
1: na itutufo bi wo ha
0: na itutufo bi wo ha
1: wo won se
0: nipa bi wo ha ye boni se onu do bi o me wale wa wuti omudi ye wale
1: owale
0: ka mi ba babu wa do ba betimi agi jam fie du kru na wale she obabu obabi beto no modumi eh onfa ho obabu ho na man ni kra ni ba ma so
1: sa
0: babu so won ono sa nipa ne de eni tutufu obu wa urade na ne de ama won se won mo de om na nte sa me ye nwale na wa wote nka se sesa wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: ozi tutufu bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: o so ye nti waye won sa
0: obu ho a o so no heaven nti won pe se ma bia be ha no
1: sa
0: heaven nti won pe so ba bia be de ade ebi no port to aso
1: ozi de obetima ji we no
0: nti wa obetima age no enye nhye
1: ne by force
0: on for so hallelujah ano wa so a male awuradin sem na mom so we are watching song wale na ko buruburu jamai dia awuradin no be di no tanda bia kwa me wu da musunti
1: wale
0: hallelujah aha na fanati no mami verse 19 wa kai ho
1: verse 19
0: aha
1: di wo jani unani
0: verse 19 no
1: aha
0: aha sa lo verse 19 wo jani unani twa
1: sa wase di wo jani unani
0: aha
1: Abrante ka che no se.
0: Na Abrante ka che se.
1: Be di enya so.
0: Me di enya.
1: Di na di na ka bi.
0: Ye che so se ne se.
1: So pa so konkwa mu a.
0: So pa so konkwa mu.
1: Koton de awo.
0: Koton de awo.
1: Fa ma ehiafo.
0: Koton